umeyi ngangithanda sithando sami kodwa wangichayisa pho ngizothina ngothi ithemba libulala ngoba kube liyabulala ngabe kade ngafa